0: Namatin ng Amritin, Tajicit na Rarandar. Ulma dal kundurin marike. Ara hindi ang ulma, oi oi ra. Ara kukurut doon rio mala. Cicit na, marka perwala.
1: Drifting Clouds, Rarandar, here on Triple J. Such a beautiful